0: bago sa kanyang buhay.
1: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may dalawang bukol sa dibdib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit!

0: sa ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung resko, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom na rescope. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescope. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rescope. Nanawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Your OPM bands, sariling atin ito, Magic Power Jam.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutangha 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Bye Bye City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung resko, pinagpatika po ako sa resko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom na rescope. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescope. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rescope. Nanawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
4: Bayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!

0: Sangkay! Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Hello, simuli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa rice cook, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon na rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
4: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
5: Proud member of the KBP.

0: Saan kay? Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain2022@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Baybay City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rescope, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom na rescope. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescope. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta.

0: Saan kay? Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, ha imo opisina, o ha imo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Baybay City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
3: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang buko sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Nanawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
4: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
5: Proud member of the KBP.

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Iton bagong lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod ng numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinapatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom na rest ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rest ko. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko na rest ko. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
4: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
6: Proud member of the KBP.

0: Magic FM gets personal with you.
1: Magic FM.
2: Namnamin ang sarap ng musika.
3: You are the one.
2: Magic FM, kantambay mo.
4: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
5: Proud member of the KPP.
6: It's always a better choice. Your songs on your radio. 91 and only station.
7: Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Hi, I'm Sergi.
2: I'm Mark.
3: I'm Luther.
4: And Jerome, and we are
5: the Tacloban Illusionist Club. Nakatambayan 98.3 Magic News FM. Tambayan ng mga sikat.

0: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
1: And I am Regine Marcoryu.
2: I am Rochelle Valencia.
3: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ng 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ng mga sikat!

0: instruments, PABX telephone system, rescue equipment, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
3: Si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cooking. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cooking. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rice cooking na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
2: Insam na, murkailah, ulah!

0: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
1: And I am Regine Marcoriu.
2: I am Rochelle Valencia.
3: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ng 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ng mga sikat.
4: Sawa ka na ba sa sabon mo?
5: Ha?
4: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
5: Ganon?
6: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
5: Talaga?
6: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
5: Subukan mo.

0: kasaysayan ng bayan. Magic FM, katambay mo. Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
1: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
2: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo! Magic FM.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

Magic FM. Hindi alam ang gagawin. Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Namnamin ang sarap ng musika.
2: You are the one.
1: Magic FM, kantambay mo.

0: Magic FM.
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: sa ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
1: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Kaya ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rescope, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon na rescope. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescope. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rescope. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan natin hindi na dati nakakalakad.
2: Pinod ako.
3: Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
4: Sawa ka na ba sa sabon mo?
5: Ha?
4: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
5: Ganon?
4: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
5: Talaga?
4: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
5: Subukan mo.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At siyempre yan sa atin, ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0946-9623. Yung adi mo namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: na po ninyo, mga kaibigan, ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po naman nga numero na pwede ninyong tawagan sa ating po naman programa, mga kaibigan. Ito na, ba naman ang caller natin sa linya? Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Berlin Domingo po, taga San Ataga, Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Berlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po na
0: tira. 50 boxes? 50 boxes po ng ating rice coffee?
1: Marami kasi mag-inom po yan. Pati kung ako po, marami siyang sip po yan ba? Ang kanyang pan, marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya. Kuya Boy, yun, nawala Kuya Boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: O kuya, kuwan-ano na, kuwan pa lang siya kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee?
1: Umaga at hapon, nagtanghali, nagayon.
0: Very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, Kuya Boy, marami din po. Pati sa katawan, may bukol po ako ng jeep, tapos sa likod.
0: Opo.
1: Una, sakit sa katawan, Kuya Boy. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Nawala yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O, Kuya, pati yung paa ko, Kuya Boy, na nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon,
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O, Kuya Boy.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, Kuya Boy. Tapos yung sakit din po, Kuya Boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm.
1: Malaki.
0: Nawala yung bukol.
1: Oh, Kuya. Yung lang anak po na marahin. So, pagkasanamat, Kuya Boy, talaga. Yung apo ko lang, man. Marami talaga sa loob niya. Maliliit na para yung itlog ng putik pa, Kuya Boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya Boy, pati yung paa niya, Kuya Boy, hindi siya gano'ng makalaskat. Kuya Boy, sabi niya sa akin, sakit akong patas. Gano'ng masabi niya, masakit akong paa.
0: Uh-oh.
1: Bakit na? Ewan ko, papilay-pilay talaga sa Kuya Boy. Pero di pa kami nag-inom, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Tapos, no, siya, Kuya Boy, anak, sabi sa akin, Kuya Boy, mahilig siya makinig sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak, si Kuya Boy, magpagaling daw, maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, Kuya Boy, naami sa bundok.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante so, mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, baba ka na lang, love. Subukan mo umili. Baka mas umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, Kuya Boy, sa may patay kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si Tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo nanay sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya, hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuha, magpalit na kayo, magmakinom na kayo na rito. Kuya talaga, efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: O, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid ng ating mo namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po'y magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating po namang produkto, mga kaibigan. Ay, dyan tayo sa radyo natin, Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Tayo po'y napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14, 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan, na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po?
0: Lilia.
1: Ano po?
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, kasi na, ano ko po na, wala po na hindi na ako nervyos.
0: Nanay, pwede po bang pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininervyos.
0: Hindi na kayo nininervyos. Dati po, Nanay, nininervyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero ngayon, nung napakinggan nyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pagiinom po nito?
1: Opo. Ay, tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, wala ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ganun po.
1: Po kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala naman?
1: Ang tinda nila. Mga markup ang tinda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa San Francisco, Quezon, Yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee. Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Catanawan. Tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po na ha. Titignan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon. San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po na ha. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po, nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po. Yung lang pong generic at saka Carlos.
0: Yun lang pong dalawang yun?
1: Apo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Hindi po meron sa Carlos Offer Drug. Wala pong dumadating.
0: Sige po, nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalang po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Catanawan. Catanawan po, nanay. Malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Catanawan. Pwede kayo dun mag-order ng ating po namang rice coffee o kaya bumili dun po sa Catanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Catanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee, Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Catanawan. Tapos nanay, kung sakali po kasi sasabihin ko po agad dito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yon, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon dyan po sa inyo sa San Francisco, para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay,
1: Third
0: District po yan sa inyo. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po. At yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apa.
0: Okay po, nanay. Tapos, nanay, kapag halimbawa, nanay Lilia, na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako, nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Itawag po ninyo ang inyong pong mga tanong dito po naman sa ating programa.

At syempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Na dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po namang iba pa mga produktong herbal. Gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kalusugan.
0: Sino po?
1: Ako po si Marilyn.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan ang mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po, doon sa Kuya Boss, sa Gagayan,
0: po, uh-oh,
1: ang mag-anak ko po doon, hindi na din taw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta, ha, dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Okay,

0: Okay ko, bye.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
0: Bye po.
1: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong nawala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating mo namang palatuntunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre, mga kaibigan, ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha. Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: again, ang edible namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya, and Carrot Extract po yan, mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
1: Victoria po ng
0: Marinduque. Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Meron po naman, mga ano lang po. Mild lang naman.
0: Minor lang naman.
1: Nahilo.
0: Nahilo.
1: Hindi. Ako laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Uh-huh.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos,
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo?
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation.
1: Okay.
0: Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, baka Mari, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Ang doon po sa ano, doon po sa testimonya na yon, ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba, nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa, yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So, hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon. ang
1: opo, pero po ano, nung ako'y nagkakaroon pa niyan, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi nanay, kumbaga nararanasan 'yon ng iba nating mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa, 'di ba? So yun po yung nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong.
0: Apo.
1: May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun.
0: Yung sabon. Tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Eh, dyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan. Naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka.
1: Nanay, ako nalang ako ng mga anak ko dito. Kasi kinapapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung paggamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikitang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-pay out na kami po sa
0: Opo. Opo. Tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan niyo na rin pong matikman yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ano po? Yung...
1: Ano po? Maintenance ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po, wow, ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo kayo?
1: Wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay. Talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Mm-hmm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po. Opo. Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba? Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay. Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay, balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Ah, gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yon nanay. Tsaka yung ating, ano ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, na. Nanay. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang bago po ikaw, si Nanay Victoria, o, di ba? O, Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda ang rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo.
2: Kagaya
0: nga, okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, Tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po. Kasi nukundi yung salaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag, ay parang hindi ako nakakatulog ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapangmukmani.
0: Okay. So, Tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating lang po ang abili ay talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po. Opo.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Oh, bukod po sa iyo, Tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Ay, pag minsan nga niya na pa rin yung mga anak ko ay naalaman ko lamang ay naitimtan ha. Hindi ba yung aking kapi?
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha. At oh, bakit wala na naman?
2: Wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. At Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha? Pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Oo, asubukan ko po. Asubukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat, lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat at sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong isang po ay ang nabili kayo 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo.
0: Oo, kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, Manny. Gawa ng mission po nga na ako yung nagpabili sa grocery. Ay, hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1. Sabi ko, ilang problema ito. Nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama. Opo, yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 tsaka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po? Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Ito, naalala ko po, support yung Valenzuela ba? Meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan niyo lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak niyo nakabili na. Tapos isend niyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan niyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, Bol.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. Opo, God bless po. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Ako, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Nako, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Tawag din po kayo mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si Nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po si Nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: May nakabili ako dito sa ano, sa CNC. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una, actually, na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
3: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
3: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay.
3: Ng araw-araw.
0: Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay po.
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yon, tama yon, nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
3: Okay.
0: Okay, nanay.
3: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
3: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
3: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napakagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan na yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. R-I-S-E. Yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: Itong bagong
1: AEO. Naunsan ng taong ka, Mr. President. Hindi naman ka makatarong paghilwas. Uy! Bagong napuro na malamang ka, ah. Ano namang pagyabag ni mo?
0: Sa atin ng ating DSWD Secretary, itong bagong
1: AEO.
2: 11,000. Ano, lalabaan ka?
3: Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa laban para pababain ang value-added tax ngayong linggo. 10 araw nang kumikilos sa Maynila ang ilan sa ating mga kababayan na
4: Alam niyo po ba ang tunay na dahilan kung bakit nag-declare ang administrasyon ng oil crisis dito sa Pilipinas? Hindi niyo alam. Ako alam ko. Base sa aking pagsisiyasat, idiniklara ang oil crisis dito sa Pilipinas hindi dahil may gera sa Middle East at hirap ang Pilipinas kumuha ng langis doon. Hindi yon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan dyan, kaya idiniklara ang oil crisis dito sa Pilipinas para ilihis ang usapin sa mga nakawan sa gobyerno. Kasi kung hindi sila gagawa ng paraan para
5: Binigno Aquino, Daang Matuwid, Rodrigo Duterte, kamay na bakal, Bongbong Marcos, kawatan na kamay. The best, ang number 3.

0: Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buwaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga
1: Yo mga idol, binalot na natin. Ayan. So, MPPT na 60 amps at pure sine wave na inverter na 1 kilowatt sa may continuous output na 500 watts. So, meron na siya guys, watt meter at AC breaker at tatlong DC breaker. So, may LVD yan guys na nakakonek mismo dito sa ating MPPT. Ayan. So, PM lang po sa may gusto. Yo mga idol, binalot na natin. Ayan. So,
2: the secret to a great night.
3: Kung bakit maraming politiko ang galit kay Duterte? Si Duterte lang ang nagpapagutom sa mga kawatan, pero maraming nagawa sa bayan. Ngayon, tuwang-tuwa sila. Busog na busog ang mga kawatan at ubos ang pera ng bayan.
4: Wag kang...
5: Sa tuwing may halalan para silang si Santa, namimigay sila ng ayuda kahit disaster ay wala pa. Ganyan kakupal ang mga tao sa politika. Magmumukhang santo para ibuto lang sila. Matatamis na pangako ang lumalabas sa bibig nila. Bukod sa pangako, siyempre may kasama ring tira. Ito lang yung masakit kapag nanalo yung tulad nila. Babawiin yung gastos. Siyempre may tubo pa. Sa tuwing may halalan,

0: wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-malita, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya, kakasuhan si Martin Romualde, bakit wala nang tahimik na sila? Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-malita,
1: ilang kongresista umatrasa daw sa ano? Pagperma sa impeachment ni Sara Duterte. Talaga naman. Alam mo, malintik lang, walang ganti sa inyo. Mag-aago kayo, may babala sa inyo, ano? Ang INC, Iglesia ni Cristo. Yung paperma sa impeachment, blacklisted, automatic. Oh, dapat talaga yan. Ilang kongresista umatrasa daw sa ano? Pagperma.

0: Nagpaabot di ay mo ni Inday nga siputon mo. Jesus, Ginoo ko, dili mo siputon ni Inday kay wa mo'y mga pulos, wa mo'y mga lami, mga salot mo sa lipunan, nangabuang na magsigig impits. Wa ninyo na una, ha? Ang Pilipinas karon kulang na lang mo baliktad. Unya ka mo, maugyapon ipatigayon niyo impits, nangayiwi na mangat na niyo.
1: Nagsalita sa salde ko, kinasuan. Ngayon, nagsalita na nakakalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita! Oh, sinabi niya yung mga tao, public works and highways, and executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko lang na siya mastermind. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM. Nagsalita sa salde ko.
2: Mga boseng, pagkatapos ato nito niladang pansit, ito na naman ngayon.
3: Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 PC bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan.
2: Dami naman yung PC na yan, ngagba. Anong balak mo sa mga guro? Bitayin mo? Bangag ka talaga.
4: Suzuki Fronx represents growth and independence, and it also represents the life that I'm trying to build for my family. For me, Suzuki Fronx represents.
5: No.

0: Lucky Jumbo.
1: Pero dahil nga po lumalaban ang pato sa mga Duterte, sa korte nila kayo inilalaban. Dahil kung ayaw nila ng korte at wala silang tatakbuhang iba, sabihin mo kung saan sila pwedeng tumakbo, sa korte o sa barel. Puki ng ina mo. Ngiwi na yung utak mo, ngiwi pa yung mukha mo, ngiwi, kanda ngiwi-ngiwi ng buhay, putang ina ka. Perwisyo ka sa Pilipinas, putang ina ka. Di ka pamawala, hayo.
2: So 15,000 to 17,000 meron na kayong small solar setup na pwede nyo na magamit sa bahay ninyo. Pwede kayo magpagala ng electric fan, TV, ilaw. So ito yung mga piyesa ang kailangan natin sa setup natin, mga lodi. Nandyan lang yan sa comment section. Kung gusto nyo bumili, mga idol, pwedeng pwede. So napakadali lang i-setup na ito, mga idol ko. Okay, so kasi inayos ko na siya. So kesa naman magbayad tayo ng napakalaki sa kuryente, mga lodi, na hindi naman talaga natin ginamit. So gumawa na lang kayo ng sarili nyong solar setup, mga lodi. So mas makakalas kayo dito, mga idol ko. So at the same time, mga idol, matagal-tagal nyo na rin siya pwede magamit. So, isang bilihan lang ng mga materyales, bubuhin nyo lang, and then, that's it, diba? So, magagamit mo na siya araw-araw. So, bali ganito yung magiging setup natin, guys. Okay, so hindi ko pa siya nawawayaran. So, madali lang naman itong mga bossing. So, pati hindi ganun kamahal, mga idol, yung mga materyales at pyesa nito, mga bossing, okay? So, mag-range na ito, mga lodi, around 15 to 17K. Full setup, kasama yung panels and then battery. So, sa panel naman, mga idol, pwede kayo mag-200, pwede kayo mag-400, mga idol ko, okay? Kayang-kaya ng ating solar charger controller yan, or pwede pa kayo mag-upgrade, bumili ng mas magandang klaseng solar charger controller, okay? So, pero kung naghanap kayo ng very affordable, guys, na kaya magpagana ng electric fan, TV, ilaw, mag-charge ng devices, okay? So, pwede na yung gantong klaseng setup, mga idol. So, yung next natin ito, mga lodi, is wiring na, mga lodi. Tuturo ko sa inyo, guys, yung mga wiring kung paano siya papaganahin, mga idol, pag dumating yung ibang materials natin. So 15,000 to 17,000 meron na kayong small solar setup na pwede nyo na magamit sa bahay ninyo. Pwede kayo magpagala ng electric fan, TV, ilaw. So ito yung mga piyesa ang kailangan natin sa setup.
3: Nakita na ng buong sambayan ng Pilipino ang tunay na karakter at pagkatao ni BP Sara. Yes! Totoo yan. At dahil dyan sa nakita namin, eh nakapagdesisyon na kami na ganyang karakter at pagkatao ang kailangan ng Pilipinas para bumalik sa ganda ang bansang Pilipinas at nang guminhawa ulit ang buhay ng mga Pilipino. Nakita na ng buong sambayan ng Pilipino ang tunay na karakter.
4: Shout out sa mga Duterte vloggers. Maraming salamat sa patuloy ninyo na suporta.
5: Walang anuman po, Madam Vice President. Maraming salamat din po sa buong pamilya niyo sa sakripisyo para sa aming mga mamamayang Pilipino na patuloy na nagmamahal sa inyong lahat.
6: Noon hanggang ngayon, Duterte pa rin kami!
7: Perfect siya, diba?
8: Salamat kaayo sa tanang mga followers nga very supportive sa atuang mga saleda.
9: Kaming mga Ilocano, pati mga Bisaya at pati mga Tagalog, Sara Duterte ang aming kailangan. Para sa 2028, bawat isa ay makakaranas at makakaramdam ng kaginhawaan. Iangat si Sara Duterte para sa 2028, tayo lahat ay makikinabang. Sa do talakay, salamat, God bless.
10: Ganda ng baka, oh.
9: Mga baka ko yan. Taba ko, ang ganda ng taba ko. Kaming mga Ilocano.
11: Hindi tayo na-inform na breadwinner na pala tayo ng buong Pilipinas. Kaya huwag tayong mapago sa pagtatrabaho dahil una, maraming buhaya ang umaasa sa ating tax. At ang pangalawa, magbabayad pa tayo sa bill ng kuryente ng mga Four Peace members. Hindi tayo na-inform na breadwinner na pala tayo ng buong Pilipinas. Kaya huwag tayong mapago sa pagtatrabaho dahil una, marami...
12: Para kanino po kayo nagtatrabaho?
13: Sa mga anak ko, syempre. Para mabigyan ko sila ng gandang buhay.
14: Sa tuition fee po ng kapatid kong college and pa-graduate na rin po this year. Tapos sa gamot din po ng papa ko, sa pag-aaral din po ng anak ko.
15: Para sa sarili ko, para mas makatulong pa ako sa parents ko, sa ibang kapang Pilipino na nangangailangan.
16: I consider yung calling ko sa family ko din as something na parang dapat kong pahalagahan. Pinagkatiwala sa akin yung Lord yung work ko at the same time yung mga tao na kapaligid sa akin.
17: Happy Labor Day po from Skyplex.
16: Happy Labor Day.
1: So anyway, nainangota na sa ko ano ko, unsa ro sekreto sa panag-uban namo sa akong bana. Anyway, kami sa akong bana, dili gyud mi awayon. Usahay mangluod ko, tapos kapag mangluod ko, automatic man nga ma-silent mode ko. And mga isa ka semana ko mahimong amang. Dili ko motingog dai. Pero kabala ba mo? Bisag dili ko motingog akong bana kay motingog sa ako aday. Tinimplahan gihapon ko niya gacho ko. Dili ko anak motingog dai. Pero inumon gihapon ako yang ginatimpla.
0: Matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. Matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw.
11: Balita ko, tatakbo daw ulit yung barangay kagawad ninyong wala namang nagawa. Walang hiya talaga.
18: Hi, what's your name?
19: Basti.
18: What can you say to the next person?
19: Good morning.
18: Good morning.
20: It's 3:15.
19: Yeah? Uwi na?
18: Yeah, uwi na.
19: Oh, uwi na ako, ikaw.
18: Oh!
19: Group ride, ano, tara?
18: Group ride?
19: Grab car group ride. Sa grab car group ride, makakasave tayo up to...
21: Abay ninyo guys, gusto naging kumundang og vlog ba tungod sa hinataga ni Mitang Apiting Gamaya? Nang maingon sila nga, gibayaran kong Duterte, dili ay, si Mitang nagbayad sa ako. Wala kaila si Duterte sa ako, pero ako nakaila ko nila. Sa pangutanon ako na kong mga followers o mga viewers, o gusto pa ba sila nga mag-vlog ko? O gusto pa sila, abala gamay mag-vlog ko, o di na, namundang nako. Abay ninyo guys, gusto naging kumundang og vlog ba tungod sa hinataga ni Mitang Apiting Gamaya?

0: Ikaw ba? Palibasa makapal yung pamilya mo dyan sa barangay nyo, takbo ka kagad ng barangay eleksyon. Wala ka namang ginagawa sa barangay. Tapos sa tuwing may darating na ayuda, inuuna mo kaagad yung pamilya mo. Yung iba, hindi na nabibigyan ng ayuda dahil sa pamilya mo palang kulang na. Ikaw ba?
1: Kung sa tingin nyo magnanakaw ang mga Duterte, sana noong 2016 hanggang 2022, kasama na yan sa isinisigaw ng mga makakaliwa. Kasama na yan sa isinisigaw ng mga media. Ang dinidikit nga lang kay Pangulong Duterte, war on drugs. Kung sa tingin nyo magnanakaw ang mga Duterte, sana noong 2016 hanggang 2022, kasama na yan sa isinisigaw ng mga makakaliwa. Kasama na yan sa isinisigaw ng mga media. Ang dinidikit nga lang kay Pangulong Duterte, war on drugs. Kung sa tingin nyo magnanakaw ang mga Duterte, sana noong 2016 hanggang 2022, kasama na yan sa isinisigaw ng mga makakaliwa. Kasama na yan sa isinisigaw.
2: Ikaw ang puso namin, ikaw ang pag-asa. Yan ang pananawagan ni Vice Ganda kay Lini Robredo. Alam mo, Vice Ganda, may pangako nyo ba yan na may panalo nyo si ano? Si Lini Robredo sa 2028? Yan, isipin nyo. Huwag kayong mamilit ng ayaw. Ikaw ang puso namin, ikaw ang pag-asa. Yan ang pananawagan ni Vice Ganda kay Lini Robredo. Alam mo, Vice Ganda, may pangako nyo ba yan na may panalo nyo si ano?

0: pandu kang.
1: Kana.
0: Ilaw nga. Ay, pandu kang.
1: Kana.
0: Ilaw nga nungkot
1: eh. Ang sarap.
0: Kaya
1: oh, oh, oh.
0: Lumiya. Boss. Oh. Napa, damu ah. Oh. Oh.
2: Eh.
0: Oh, sarap.
1: Lumiya ka.
0: Oh. Ay, pandu kang.
1: Kana.
0: Ilaw nga nungkot
1: eh. Ang sarap.
0: Kaya oh, oh, oh.
3: Itong nakikita ninyo ay ang bagong integrated bus terminal ng Sindangan na malapit nang matapos. Isang modernong pasilidad na magpapadali sa biyahe at magdadala ng mas maraming oportunidad sa bayan. Itong nakikita ninyo

0: Cosmos Occidental, engkwentro nga ba ang nangyari sa pagitan ng mga sundalo't NPA o massacre? Himayin natin ang mga detalye. Sa lupang kilala sa tamis ng asukal, may mga kwentong mapait ang wakas. At nitong mga nakaraang araw, sa gitna ng katahimikan, isang bayan ang biglang umalingaw-ngaw. Toboso, Negros Occidental.
1: Dalawang oras ang biyahe mula Bacolod bago marating ang bayan ng Toboso. Madadaanan ang malawak na mga taniman ng Toboso, magkabilang panig ng kalsada, pati yung dati bayan pa lang pero ngayon syudad na, yung Escalante City. Na noon pong 1985 ay nakilala dahil sa madugong massacre na naganap doon ang mga magsasaka ng tubo. Mahigit apat na dekada na nga po yung nakalipas, yun pa rin ang mga isyong kinakaharap ng Negros. Yung kahirapan, yung tunggalian ng militar at ng New People's Army, wala pa rin hong pinagbago. Katulad din po nung issue dito po sa insidente ng karahasan na naganap sa Toboso.
0: Pagdating sa bayan ng Toboso, kapansin-pansing walang tao ang mga kalsada.
2: Actually, live pala ito. Pupuntahan po natin yung pinangyarihan ng insidente dito sa Barangay Salamangka.
0: Masasabing mapanlin lang ang katahimikan dahil ilang araw lang ang nakararaan.
3: Mama Arlene, malagputan kang bala di Harun.
0: Umaga ng April 19, nabulabog ang mga residente ng Barangay Salamangka dahil sa sunod-sunod na putok ng mga baril sa pagitan ng militar at ng armadong grupo.
3: Ula naman lang sa kanang kuan sa buto-buto.
0: Sunod na lumabas online ang mga litratong ito. 19 na nasawi. Ayon sa militar, ang mga namatay, mga miyembro ng NPA o ng New People's Army. Hindi madaling puntahan ang pinangyarihan ng insidente. Matarik ang daan pababa. Madulas. Sa ibaba nito, may lilim na lugar. Dito raw nagpang-abot ang mga sundalo at ang mga rebelde.
4: April 19, araw ng Linggo. 19 na tao ang namatay sa lugar na ito, sa Barangay Salamangka, Bayan ng Toboso sa Negros Occidental. Sa isang insidente ng karahasan na ayon sa militar, tunggalian nila o palitan ng putok sa New People's Army o ang NPA, bagamat may mga panawagan ngayon na dapat masusi itong maimbestigahan. Ayon sa NPA, sa 19 na namatay, 10 lang ang kanilang miyembro o mga armado. Ang 9 raw ay mga sibilyan, kabilang na ang 2 estudyante ng University of the Philippines o UP, 2 banyaga na may dugong Pilipino o mga Filipino-Americans, 2 menor de edad at 1 community journalist.
0: Nakapanayam ko rito si Lieutenant Colonel Eric Alfonso, Battalion Commander ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army.
5: On 18 April, we received information po about the presence of this terrorist group nandito sa Barangay Salamangka. Itong grupo nga nitong si Roger Pabilyar alias Jong or Arnel Tapang.
0: Ang nakasagupa raw ng mga sundalo, commander ng Northern Negros Front ng NPA.
5: Binigyan na nga ho siya ng reward. Sino ang makakapagturo, makakahuli sa kanya. Dahil nga sa mga violente at mga pagpatay na ginagawa niya rito. May inambus po sila rito that killed minors, students.
0: Kilala raw ang grupo ni Familiar sa pagtunton at pagtugis ng mga pinaghihinalaan nilang espiya. Sa CCTV footage na ito, nakuha April 2, 2025, na i-record ang di umano pagbaril sa isang magsasakang pinaghinalaan nilang espiya. Grupo rin daw ni na Familiar ang pumuntirya sa isang banod sa katabing syudad ng Escalante. Hanggang nakatanggap daw kamakailan ng tip ang mga sundalo sa kinaroroonan ng grupo ni Familiar.
5: Nag-start yung operations gabi ho ng 18, then 19 ho ng mag-aalas 4 ng umaga. Doon ho nangyari yung first encounter dito sa Sitio Sinugmawan.
6: Mga gaano ho kalayo ho yung...
5: Mga aerial distance, mga 2.5 to 3 kilometers from here.
6: Doon ho nagsimula yung putukan, tama ho. Tapos...
5: Abang yung mga tropa natin papalapit sa armadong grupo. E naunahan sila. Nangyari ho doon is na-wounded yung ating tropa, isang ating sundalo. Doon ho naging start yung encounter.
6: Ito ho yung una.
5: Yes po.
6: Palitan ng putok. Oho. Tapos?
5: Doon ho na-recover yung mga rifle grenades, barrel and personal belongings and mga documents. Immediately nung pagliwanag ho, kinandak yung pursuit operations. Abang papunta yung ating mga kasundaluhan dito sa tinatrack nila, may mga concerned citizen ho na nagsabi na dito nga ho yung direction. Nung grupo na to. Immediately ho, yung tropa natin is nagre-reposition dito. Dito ho nangyari yung decisive engagement.
6: Ah, dito yung po. Matindi.
3: Arlene, malagputan kang bala di Harun.
5: Nag-start po rito yung putukan 11 a.m. hanggang natapos ho yung matinding putukan 4 p.m. na.
3: Nag-uulan naman lang sa kanang kuan sa buto-buto.
6: Ilan po yung namatay dito?
5: 5 ho yung nakuhang mga
6: bangkay
5: rito. Mm-hmm. Then, may mga tropa rin ho tayong naka-position doon.
6: So, 19 ho lahat dito?
5: Dito ho sa Sitio
6: Plaringding?
5: Tama po.
6: So, nasukol yung mga rebelde?
5: Eventually, ma'am, may nakatakas ho rito.
6: Ah, tumakas dyan sa palaisdaan?
5: Siguro, low tide pa to that time. Actually, ma'am, may nakatakas according sa tropa natin. Yun ho yung mga possible na nahuli doon sa Talisay na noong 22 April.
6: So ito, mga tama ng bala. Okay. Malaki hong bala ito.
5: So may mga M14 ho sila eh.
6: So may mga puno rito na makikita mo yung mga tinamaan.
0: Kasama si Familiar sa 19 na nasawi sa inilabas namang pahayag ng CPP o ng Communist Party of the Philippines, kinumpirma nila na miyembro nila si Familiar.
6: You're maintaining na 24 firearms recovered and 19 yung namatay. Pag minatch, you're saying armed lahat yung namatay?
5: I think the investigation, yung pro-NIR will be the one who will magsasabi ho. Because after the encounter, we immediately requested for the SOCO to conduct the process.
0: Pero ang mga pamilya ng 19 na mga namatay, umaalma sa paratang na puro sila mga miyembro ng NPA, katulad ni Ruel Sabilio. Ordinaryo lang daw itong magsasaka ayon sa kanyang kapatid na si Rosemary. Sabado, April 18, nang huli raw nilang nakitang buhay ang kapatid nilang si Ruel.
7: Abi lang namo ba og naalang siya sa mga among mga tita. Pagkalinggo, hindi siya bumalik.
8: Monday, nagtaka na yung magulang. Sinanap nila sa mga evacuation center. Wala naman.
9: Kailan nyo nabalitaan na namatay siya?
7: Lunes.
9: Sa online nyo nakita yung
7: sa
9: picture?
7: Sa social media,
9: Anong reaction nyo nung nakita nyo na ganun?
7: Managtaka kami kung bakit nandoon siya.
9: Hindi ba niya naikwento?
7: Hindi.
9: Ano to, civilian ba siya o sumama sa NPA sa pagkakaalam mo?
8: Civilian ata, ma'am.
9: Civilian, hindi siya sumali sa NPA.
8: Araw-araw nandiyan sa kanila eh. Sa aming pag-verify namin, yung wala siyang armas.
9: Ito yung huling picture.
8: Sa site na, ma'am. Nawala na siyang buhay.
7: Hindi namin matanggap.
8: Na hanggang ngayon, ma'am, hindi makasalita yung magulang niya.
9: Ilang tama ng bala? Napa-autopsy niyo pa ba?
8: Hindi na. Pero nakita namin tatlo dito sa batok, saka dito, at saka dito sa tagiliran.
10: Malaman namin yung kapatid ni Sir. Hindi niya deserve, sir.
0: Tatlong buwan nang nawawala ang anak na babae ni Tatay Arturo na si Jolinda na 15 anyos lang na namaalam lang daw para mamasukang maging kasambahay. Nagulat na lang daw si tatay nung nabalitaan niya sa Facebook na kasama ito sa 19 na napatay.
11: Tatay Arturo, kamusta ho kayo?
12: Okay mo lang, ma'am, pero masakit din sa kuwang
11: bata na, nanay siya na.
12: Ano ho nangyari dun sa anak nyo?
11: Nanangit mo na siya na ako na magpabulan si ma. Tapos, mapukukabalo kung asa siya na kita ang buwan, ang trabaho.
12: Nawala siya, tapos hinanap nyo. Gano'ng katagal ho siya nawala?
11: Magpabulan.
12: Sabi nila yung NPA daw yung mga namatay.
11: Wala ko ka. Kuhan na mo. Tapos yung istorya nga muna. Hmm. Yung istorya, magtrabaho siya.
12: Nasaan na po yung bangkay ng anak nyo?
11: Nilubong na.
12: Nilubong na, nilibing na. Nakikiramay ako tang ha.
0: Dalawa sa 11 na namatay o ang tinatawag na ngayong Toboso 19, mga estudyante ng University of the Philippines. Sa UP Diliman, student counselor si Alisa Alano.
13: When you put it in a ballot.
0: Sa interview niya sa Philippine Collegian, ang student publication ng UP, punong-puno ito ng buhay. Lalo trademark niya ang kanyang pulang buhok.
14: Ako po si Alisa Alano, ang chairperson ng League of Filipino Students UP Diliman.
15: Alisa Alano is the head of Education and Research Committee of the USC kung saan inaalam niya yung social reality ng bansa for the USC to have initiatives na mag-forward ng demands ng mga communities na yon. We go with the rural communities para alamin yung social reality doon. Hindi miyembro ng NPA si Alisa Alano. It is a massacre because the fact na 19 yung victims, 19 daw yung namatay, and walang casualty sa part ng military, apat na tama sa likod. Ayun yung initial findings.
0: Kabilang din sa mga namatay, ang tinatawag nilang peasant organizer na sina Errol at estudyante rin ng UP Open University na si Maureen.
16: Nag-start siya as yung volunteer nung last elections. From there, nag-start siya na magturo sa mga bata. Iba-ibang places na yung mga pinupuntahan niya. Bulacan, tsaka Batangas. Hindi ako naniniwala na NPA si Maureen. Paano natin malalaman yung sagot? Pinatay na nga nila eh. Hindi ko na-imagine na ganyan yung magiging ending niya.
0: Kasama rin sa mga nasawi ang community journalist na si RJ Ledesma, 30 anyos. Dating pinuno ng League of Filipino Students, Bacolod. Taong 2022, naging nominee rin siya para sa Kabataan Party List. Nagtrabaho rin bilang manunulat at editor ng Paghimutad Alternative Media na nakabase sa Negros.
17: Yari kami diri subong maghatag sang updates sa mga kalain-lain nga presinto ngayon katuan namun.
0: Ang madalas na kinover down ni RJ sa iba't ibang mga bayan ng Negros, mga issue patungkol sa land grabbing at sa kalikasan. Kakilala niya at naging kaibigan na rin ang kapwa niya human rights activist na si Father Melvin.
18: Siya yung nag-i-expose ng mga balitang hindi naririnig. Halimbawa po yung palm oil plantation, yung mga solar farm. Being community journalist, isa po yun sa kanyang commitment to involve himself to the community. They will testify, na I-vessel ko testify that RJ is not an NPA. Hindi siya kombatan. Nakita po natin yung bandolier po ay pinatong lang at hindi siya nakatali. And at the same time, baliktad po yung pagkalagay. At wala pong hawak na baril si RJ sa picture na pinapa-post sa social media.
0: Isang linggo pa ang lumipas mula nung nangyari ang insidente sa Toboso nung lumabas ang balita na kabilang pala sa mga napas lang ang dalawang Filipino-Americans. Sina Lyle Prijoles, 40 anyos mula sa California sa Amerika at Kai Sorem, 26 anyos mula naman sa Washington. Mga miyembro raw sila ng Anakbayan, USA.
19: Justisya para sa Negros 19!
0: Ayon sa pahayag ng kanilang mga pamilya nitong Miyerkules, nagpunta sa Negros ang dalawa sa paghangad nila na makilala ang pinag-ugatan ng kanilang lahi o Filipino roots.
20: It was his compassion, curiosity, and determination to help more that brought him to Negros.
21: Our family migrated abroad many, many generations ago, but Kai still wanted to learn more about our ancestry.
22: Sangayon naman kami dito sa panawagan ng mga pamilya magkaroon ng independent and objective and impartial investigation dahil 19 ang patay dito at hindi pwedeng hayaan na ganun na lang ang significance ng kamatayan nila.
0: Nung kasagsagan ng kaguluhan, napilitang magsipagbakwit ang 600 mga residente ng barangay Salamangka.
1: Kuyawa. May lagit sa bumbok. Kuyawa lang ko kayong ulbong. Kayo.
2: Naibalik na naman sila after 48 hours. No? They were also given the proper provisions.
4: Ting, salun mo dito lang ka.
23: Murag dili pa siguro safety kay naapa may mga army gani ga monitor sa amo ang area.
24: Alam ko lang.
0: Nakausap ko ang kapitan ng barangay, si Romeo Sulta. Ngayon lang daw ito nangyari sa kanilang lugar.
25: Yung 19 ho na namatay, meron ho bang taga rito?
26: Actually, mayroon yung bata po. Beforehand, hindi namin alam na mayroon talagang kasama. Alaman namin na claim na. Masakit para sa amin kasi kawawa naman mga tao para na-trauma sila. Kasi since iba dyan, 75 years old, 80 years old, ngayon lang naranasan nilang ganyan. Mayroon pang estudyante daw ganyan. Sabi ko, wala man nakotisi sa amin.
25: Yung dalawang taga-UP, yung dalawang Phil-Am, yung mga,
26: wala din.
25: Mga Banyaga, wala rin.
26: Wala din. Sabi ko nga, kung nandito lang sila, magpasalamat kami.
25: Dahil?
26: Kasi malaman nila anong kabuhayan namin dito.
25: May panawagan po kayo sa mga kinaukulan?
26: Sana naman, hindi na maulit-ulit. Kailangan tulong-tulong tayo ba't isa sa atin. Kasi pag mangyayari yan, hindi makatulong sa atin yan. Tayo ang nagsira sa bayan natin.
0: Tinaguri ang Sugar Bowl of the Philippines, ang isla ng Negros, top exporter ng asukal ang Pilipinas noong dekada 70. Pero ang buhay ng mga magsasaka rito, hindi sintamis ng tubo.
27: Actually, hindi na rin kami nagulat na nangyari. It was just a matter of time. Para siyang nagnanaknak na sugat ng Negros. Ang Negros ay isang napakalawak na region na andyan yung concentration kasi ng mga landlord. Kumita talaga ng tabo-tabo sa tubo at napapabayaan nila yung mga ordinaryong mamamayan sa Negros.
28: Yung asidero nag-provide lang education, pagkain, trabaho, patay, kasal, bunyag, lahat. There are landowners to give them the correct wages. There are landowners. The problem here is that yung tao sa asyenda, very difficult for them to get out because they have nowhere to go.
0: Noong dekada 80, ito ang larawang nakita ng buong mundo tungkol sa kalagayan ng Negros. Ang batang butot balat na si Joel Abong.
27: Nung nagkaroon ng issue sa pag-i-export natin ng asukal, ang Negros ang tinamaan dyan.
0: Sa mga nakalipas na dekada, wala gaanong ipinagbago ang buhay rito. Ang mga mahirap noon, mahirap pa rin. Hanggang ngayon, nagkakandak po ba na sa pagtatanim at pag-aani ng tubo? Ayon sa ilang mga sakada o mga magsasaka ng tubo na aming nakausap, ang kita nila kada araw, 100 hanggang 200 piso.
29: Mahirap kay ako matanda na din ko makon with sampo pagwantar na ako sugay isang tuka kay rang alang mang ano ubra mo karon tatlong araw na lang ang limit sa sindiro nya tatlong araw baom na pagampanit bugas
30: blaw bang amuang kita sa tubong
29: sa kelas dosis unto ubran lang gid mi kay parang mayagi gid mi
30: init kayo.
0: Sa hindi tiyak na presyo ng asukal sa international market at ang pag-angkat naman ng gobyerno ng imported na asukal para dito sa Pilipinas, walang kasiguraduhang may ginhawang paparating. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit noon hanggang ngayon may mga sumasanib sa mga armado.
27: Parang slave labor na halos andating. Kaya laging maraming sumusulpot dyan ng mga NPA para labanan itong tinatawag nilang feudal na mga pamamalakad sa Negros. Kung ang mga tao sa Negros ay maayos lang ang pamumuhay, kung maayos silang pinapasahod, kung maayos yung kanilang kita sa tubo, mga ganyan, mawawala naman yan eventually.
0: Ito rin daw ang mga problemang pinag-aaralan ng mga researcher at community journalist tulad ni Alisa Alam at RJ Lidesma.
27: Kung ikaw ay halimbawa, mananaliksik or journalist, hindi ka naman Google ka lang ng Google. Pumunta ka sa area, mag-immerse ka doon at aralin mo kung ano talaga yung nangyayari. May karapatan tayo lahat na aralin ang lipunan. That doesn't mean kung kasama ka ng mga NPA o pumunta ka sa NPA area, eh NPA ka na rin.
31: Sabihin na natin, let's say, research. I was asking the people of that certain sitio. Wala namang nakahalubiro ng mga estudyante na as they were saying that they will be doing research. Wala rin nakakita sa kanila doon.
32: Ang amon research doon sa Tubuso, hindi pa namin nakuha ang result kasi natay din yung researcher namin na naghingi kami ng tulong na siya pumunta doon na si RJ Ledesma.
25: Sabi rin ho nila, sampulang

0: dalawang PhilAm at yung community journalist. Civilian so, daw ho yan, hindi daw ho mga miyembro.
1: Naniniwala naman po tayo na yung civilians are not terrorists, activists are not terrorists, journalists are not terrorists, students are not terrorists. But the moment na humawak ka ng barrel do sa spectrum of security natin, eh, ibang usapan na yon. Nakita natin dito, they are armed, they are with this terrorist group.
2: We have to historicize, I think, yung track record ng security forces, including AFP, including BNP, especially coming from a human rights lawyer. Ang may track record sila that they plant evidence. They have track record of even staging crime scenes.
3: Well, the evidence would speak for itself, no? Ang investigation ay ginakondak na nga ng another third-party entity. Kami po ay fully cooperative dito sa investigation na ito. Nakita nyo naman po yung mga lumabas din po na photos dito.
4: Kung yung ganun kadaming NPA at ganun kadami yung armas nila na 24 armas, I mean, hindi ko naman sinasabing kailangan mamatay ng mga sundalo, pero isa ang sugatan, hindi pa malala. Nagre-raise ng question yon. Kung talagang totoong matindi yung palitan ng putok, kaya nga kami nananawagan ng independent investigation.
5: Sa giyera man o sa sagupaan, may sinusunod na mga alituntunin o batas katulad ng Geneva Convention.
4: Yung tinatawag nilang hors de combat, kumbaga nahuli mo, or di na makakalaw, di na makakalaban, mananagot sa batas dapat. So huhulihin mo, kung sugatan, paayos mo yung sugat, dalhin mo sa korte. Kasi kung wala tayong batas ng digma, eh labo-labo na yan, di ba, dyan ang nangyari mga masakit.
5: Sa gitna ng mga pagdududa at espekulasyon, ang tanong, engkwentro nga ba ang nangyari o massacre?
2: The burden ngayon para mag-explain kung paano sila at bakit sila napatay ay nasa military, na sila naman ay hindi naman nila tinatangging pinatay nila. Hindi mo yun dapat i-shift yung burden na yun doon sa taong namatay na.
1: Isa sa mga lagi naming nire-remind sa aming mga tropa, the international humanitarian law, yung pag-follow sa rule of engagement. Most of our troops are Catholics and we value life. Mm-hmm. But we are mandated by our duty na kailangan namin gawin.
0: Factual naman pong sabihin na ako 41 years na ho akong journalist eh. Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin po yung kalaban, kahirapan. At yung kahirapan yan po yung sabi nila, nagbe-breed ng rebellion, kung bakit may mga sumasali po sa mga kaliwang grupo sa makalaban ng gobyerno. Ano masasabi niyo, Hudo?
1: Well, totoo naman po yun na issue, na kahirapan. But
6: you
1: must remember
6: that
1: this is a democratic government. Nasa democratic ang po tayo, ang gobyerno. Isang component tayo ng democratic, a democracy, ang pagiging aktivista. So, we need to know difference between the activism and extremism.
6: Na bisi macho kay nanaw namun macho ka wa mapa naya barang bukti
5: nang kalasan meron din online.
2: Napakinggan natin yung mga testimony nung kayo kasapit ang mga yung mga kanilang kasapit na naging cornfish, yung kanilang mga anak, at yung we're talking about persons here, totoo silang mga tao. That is a systematic tactic ng pag-dehumanize ng mga alleged members ng People's Army.
5: Magawa pa raw ng fake na larawan ng babaeng pula rin ang buko. Wala nang kay Alisa na meron ding dalang angas. Pero kapag in-reverse search, ito pala ng isang babae sa bansang Myanmar.
7: Kung titignan mo ng account,
8: kumaganda ka niyan. Kanina pa yan eh.
7: Walang totoong identity at paniniram po rin po.
8: Gabi na, dyan pa kasi kayo nag-iinom.
7: At saka red tag.
5: Ang Philippine National Police ang nag-iimbestiga ngayon sa pinangyarihan ng insidente at nagsagawa rin ng autopsy at parapin test sa labi ng mga napatay. Tumanggi silang magbigay ng iba pang mga detalye dahil kasalukuyan pa raw ginagawa ang investigasyon. Ang Commission on Human Rights nagsasagawa na rin daw ngayon ng isang independent investigation.
9: Ito po ay posibleng kaso for violation of international humanitarian law on the part of the Armed Forces of the Philippines. Of course, yung protection po na yun ng batas ay available lamang.
10: At mababa lang yung amount. Tapos meron daw...
11: Mahal

0: Nagsani puwersa na sila. Mapabagsak lang ang mga Duterte. Pero mas lalong...
1: Para mahuli mo yung magdalakaw sa grupo niyo, gumamit ka ng spy camera na lalagyan ng ilaw. Ito mga zero bulb socket na merong kamera na napakaliit po, no? Hindi po siya halata mga sir at ma'am, lalo na pag naka-install. Tingnan niyo naman, no? Napakaliit yung butas niyan. Parang design lang, no? Parang screw lang. Tingnan niyo. Ayan mga sir at ma'am, no? Ang kagandahan pa nito mga sir at ma'am, na re-remote niyo, no? Hindi niyo na kailangan tanggalin pa yung memory card niya dito sa likuran. Ayan, no? Ito po yung device ng spy camera. Hindi niyo na kailangan tanggalin pa yung memory. Bakit? I-download niyo lang yung application nito at mapapanood niyo actual po kung ano yung kuha niya, ano yung record niya, no? Meron siyang application na pwede niyo mapanood yung kuha niya kahit na sa malayo kayo, kahit na sa ibang bansa kayo, kahit saan sa mundo, pwede niyo mapanood yung actual record nito, no? Ito yung spy camera, mga sir at ma'am, na ginagamit namin sa tindahan, sa bahay. Bakit? Eh para secure yung mga anak natin. Kahit na sa trabaho ako, pwede ko sila mapanood, no? Tapos pag sa tindahan naman, hindi ko sila sabi sa kanila na merong spy camera yung gamit namin na bagsakit, no? Para napapanood ko yung tao, yung cashier namin, kung ano yung ginagawa niya buong araw, no? Kung meron siyang gagawin na kamilagruhan, imahuli natin. Para naman sa mga nagdududa, sa mga asawa, mister niyo, mga sir at ma'am, ito yung gamitin niyo para paglakad niyo. Baka may pumapalit sa inyo, meron din pumapasok sa bahay. Sa pamamagitan nito, mahuhuli ni sila, no? Kung gusto niyo ng ganito, mga sir at ma'am, nabibili siya sa online. Check niyo dyan sa comment section, nandyan na rin si Yellow Basket. Para mahuli mo yung magdalakaw sa grupo niyo, gumamit ka ng spy camera na lalagyan ng ilaw. Ito, mga zero bulb socket na merong kamera na napakaliit po, no? Hindi po siya halata, mga sir at ma'am, lalo na pag naka-install. Tingnan niyo naman, no? Napakaliit yung butas niyan. Parang design lang, no? Parang screw lang. Tingnan niyo. Ayan, mga sir at ma'am, no? Ang kagandahan pa nito, mga sir at ma'am, na re-remote niyo, no? Hindi niyo na kailangan tanggalin pa yung memory card niya dito sa likuran. Ayan, no? Ito po yung device ng spy camera. Hindi niyo na kailangan tanggalin pa yung memory. Bakit? I-download niyo lang yung application nito at mapapanood niyo actual po kung ano yung kuha niya, ano yung record niya, no? Meron siyang application na pwede niyo mapanood yung kuha niya kahit na sa malayo kayo, kahit na sa ibang bansa kayo, kahit saan sa mundo, pwede niyo mapanood yung actual record dito, no? Ito yung spy camera.
2: Don't trust.
3: May ibang resource person dito na nagmamalinis. Pero may kaso ng kudeta at rebelyon. May ibang resource person dito na nagmamalinis. Pero may kaso ng kudeta at rebelyon. May ibang resource.
4: Kay mahal mo kayang gasol karon, nihapit na pist.
5: Hulk smash.
6: Dinideny ni
7: Ganito dapat ang circuit breaker na gagamitin mo sa inyong inverter. Ang tawag dito ay MCCB, Molded Case Circuit Breaker. Hindi po kasi pwede yung mga maliliit na circuit breaker kasi iinit lang po yan kasi yung mga inverter, lalo na yung mga 12 volts, high hamper po yan. So ibig sabihin, kailangan ganito po ang inyong circuit breaker na gagamitin. Okay? Ito yung mga repairman tips and idea lang. No? Kung sakaling bibili kayo ng small setup, ito po yung hanapin nyo. Kailangan may breaker na ganito kasi nasubukan ko na kahit na 60 ampere yung ating circuit breaker ay nasisira pa rin kapag po yung gamit natin ay legit na inverter. Kaya mga
6: don't skip this. This is a
8: perfect you did your best.
9: Ingon ba sila ang amo ko nung tatay karton? Pag sure boy. Karon, asa may mas ulaw? Ang among tatay karton o ang iniwahang pangulo nito ang sipon? Ingon ba sila ang amo ko nung tatay karton? Pag sure boy. Karon, asa may mas ulaw? Ang among tatay karton o ang iniwahang pangulo nito ang sipon? Ingon ba sila ang amo ko nung tatay karton? Pag sure boy. Karon, asa may mas ulaw? Ang among tatay karton o
10: bawat kwento, bawat sarap. Kasama ang Clover. Simot sarap stories for 50 years.
11: I tried a ton of AI work tools. Then I tried Monday.com. Game over. Monday.com is super easy to use and knows how to do AI right. I use

0: Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo saan ka man sa mundo. Katambay mo sa balita.
1: Ang mga bata nakapag-labing
2: isa ang batay ang dalawang babaan
3: at sinungog ng isang araw
4: ng formal na pinarangalan.
0: Tagapaghatid ng musika at serbisyo publiko. Anumang hamon sa mundo. Mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang sulok ng mundo.
5: Ito si Double A.
6: Hi, ito naman si Ate Sean.
7: Hukin Princess, Tita Char!
0: Katambay mo sa Tacloban City 98.3.
8: Yeah, yeah, 80s, 90s and more.
9: Magic FM, katambay mo!
0: Aktibong miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits, Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever, pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever, every Sundays, only here on Magic FM, Katambay Mo.

Na Schnurrwissenschaftler.

Don't give.

Yeah.

0: Mr. Boom. Semi fantastic, touch me now, baby.
1: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
5: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Ako po yung may dalawang buko sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinagpatika po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice cooker. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka-65 boxes na po ako ng rice cooker. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cooker. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
6: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
7: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.

0: lababo.
1: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikat duha lababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho yung pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di rito'n ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo nga ito, Nay?
3: Oo, oh, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisa na sosyedad ang tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, uso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
6: Proud member of the KBP.
7: Ratsada Balita. Napapanahon niya mga balita, lokal, nasyonal, ngan international. Iyo may babatian. Ratsada Balita. Nganya na, ang iyo tagpasamuha.

0: Anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We are...
3: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo! Basta nakatambay sa Magic FM!
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Damit.

0: si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
1: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Oh, diba?
0: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
1: The Rice Coffee!
0: Punta na sa mga suking butika.

0: halababo.
1: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikat to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Nga ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o ating inanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo nga ito, nay?
3: Oo, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso pa ni Malay o bisan na sosyedad ang tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimatngon in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede ka po matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede ka po nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Bye Bye City.
7: Pampagising, pampag-good vibes, Magic FM.
8: Katambay mo.
9: Hi, I'm Sergey.
10: I'm Mark.
11: I'm Luther.
12: And Jerome. And we are
13: the Tacloban Illusionist Club. Nakatambay ang 98.3 Magic News FM. Tambayan ng mga sikat.
14: Good morning, everyone. I am Zerico A. Loyola.
15: And I am Regine Marcoriu.
16: I am Rochelle Valencia.
17: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ang 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ang mga sikat.
18: Kami ang mga taga-barangay Kalinihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan ang mga sikat!
19: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!

0: sarado mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone! We
2: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
3: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit!

0: si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
1: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Diba?
2: Talaga lang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
1: The rice coffee!
0: Punta na sa mga suking butika.

0: lababo.
1: Nagaya daw ko, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikat duha lababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho yung pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di rito'ng ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babay nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ngayon ito, Nay? Oo, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisan na sosyedad ang tinatawag a gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han gender and development program han buhatan han Leyte Metropolitan Water

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo, anytime, anywhere.
1: Some days you're the only thing I know.

ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakinig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.

0: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katambay mo.